Adiozerowo krato dobry samung, a sedoro tenoro kunai baka bimol, tai usabari sabzero samung. Padi hanya hai, te bonorong ni krato samani de samung, kanana ni pajing talane. Dabung nalayano, ya semesu pajak ba sabu batom. Pungka hambai ang sim namura bare ni sito, ano gan taisa kanaradi, sonzo itai bipasa ni, nung gana wotong ke. Pajing kozoro sun kanalane, sinita kuk jito ni krato samani de samung.

Ozara pai tiak ni khana tato gri samung noro khana bai kya khani gri samung pando. Pai di ingasi ni zora to pai ini tong ka pai tiak pasing nun tang tong ka. Ulan sini pai tiak zora asu zora o pandano. Kerenggai khana wui tong mani bati noro no bela kino khani hamzak masi bai yaparo ang arji moli kya ozara noro bai tong tonggo. Noro khana itu ngo sara sapuin dok mega hars FM utsiento. Tabu khana bai jo zara wo kok bro kok bai kok tumabu bai.